0: dajale mbolem ñafa nekkon te di xamlu mu ne leen ah amna kat nu yalla yeesal ci man bis ne tay ji ko xamni njangum kesse kesse rek man xamone mo la fi bayyi kon man nga yeey ko seeti fu ñu jangé njangum kesse kesse ko xamni nak li nga xamne ci la nu yalla duggal te moy am yitté jëm ci mom ak yobbo ci ko xamni lolu ni nekk ci nun and nga ci nun mu nekk ci yow kon dara di and ak nun lu dem takam wax lolu nak su man fatala top mu wëlbeetiku daaxilan bir muy aji duggu am ñu def su man fatala kana fa ñu def ci ta tombé ki dafa def su man fasala top mu facc waye maxna mi du soré fa alqahati duggal kalaamuhu waxam ja al ashabu dongaya wala andando ya fil muqimi ci aji taxaw lo ja al muqhiri ja aji toglo ana da wax li mu nopi daldi jek jek daldi fatu fasasa duggu ci bir nak bayi len ñu set kenn ku ne lu muy def wax joju nak neena dafa reuy ci ñom lol ñum ko don wax ba melni dal xamatuñ lu ñuy def ak lu ñuy bayyi bi ne nangam duggal nako ci lu joglo ko toglo moy mbir mo xam dal daray jaaxal lol ba day mané bo togué mu ne la joggal bo joggé mu ne la togal fadu tarabu te ñu baj baji yebbu tarabal ak baj baji shadira ngi aji tara bayna man digënté ko xamné yam sarifu dana wëlbeetiku ko man ak ko xamné yebbu xa dana dess ma ho and ak mom ko man ak ko xamné yam nako dana ayé khalilahu kharitam min adh-dhahabi ci dem wa man ak ko xamne yamna ho dana ko ay min al-baqay ci dess te moy tok neena gaay dal dañu wote lol lol amna ci ño xam dañu dogu ci tok te kuñu meuna teye teye walé la am ñu dogu ci dem te kuñu meuna yobale la kuñu meuna yobale yobale la kullu zalika lepp lolou rek wa shaykhu te serigne mom sakitun aji nopi la la yasalu du laaj musammun aji dogu la yit la yataraddadu du deng dengi hatta ala ba delu al amru birma ila zahabil julli jom ci demuk la upp ci ñoom wa baqa'il khulli ak desuk la gëna neew fa mbir mujj dal neena señ mom na ne pat rek bayi len la ju baxam yow loy def ba yow loy def ba nang da bayi rek dogu ci dem dogu rek mom waye na mujj nak moy la upp ci donga ye dem ñibbi sété fuñu jàngé ji ba ñibbi seen kër ñeena ñana des fa tok and ak mom ci lim bëgg haza li haza moy li moy mbirmi ñi la démé won nénañu bu señ bi wax donga yéna leen man kat jàngalétuma jàngalém kessé lima jëm nak kumu doynu and ci kumu doyut nga séti fo jàngé jàngum kessé nénañu da ca bolé né digël moko bayiko ci yonanté bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam né ko yaral sa talibé yi ci yitté ju jëm ci yalla waye bu len jar ci njangum kessé mom mi talif day ñëk woné né xayna da ca am digal ca lola ci yonenté bi waye dana ca tek né la amna ku doy kuma wax né ma yonenté bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moko jox digal lolé dana ko léral légui sax ci kanam nenañu yor yoro bi sub aljuma la won tayet ci atum 1302 la won ci bo topé gaday gi taxul nañu wax wan wer la ak ñaata fan ci wer wa nenañu tam bokku na ci ñinga xam dañu tok serigne dam abdourahman lo ak serigne massamba diop ak serigne adama gey ak serigne daru assan jay ñoni dal nenañu bokkon nañ ci ñi dal di tok and ak serigne bi doylo ko ci lamu nekk
1: wa qabla hadha ñëk li kaana nekkon a cheikh serigne ba fi hayati abi ci dundu bayam ba sharaha di tambali fi ta'lif ci talif fi loxolo mi ci xam xam yi an naqliyati ko jup toxal a sharhiyati ko jup yoon panna zama tem way waraqatil imam sanusi waraqat bo xamne al imam sanusi moko defon akhni ma ngi jublu ummal barahin liñu tudde ummal barahin fatalaqahu ti awko way te jël ko waliduhu wajuram bil qabul ci nangu wa sarati mu bijju yaqri u jangale bi ci mom bagal muy ak wéci min nafsi ci wessar wa min an-natri ñeena ci ñek lolu ci jamono yi bayam di dund lu señ bi tambali won di talif ci xam xam yi nga xamne moy xam xami shariha yi jotton na talif nak yi mu lay wax niki li ñu tuddé mawahibul quddus defon nako bobo da fekk bobo li al imam sanusi wessaron dañ koy woyé umul barahin dal dikoy way tudé ko muwahhidul quddus wajuram bëcc lool mu jëna sax wajuram da nan jàngalé muwahhidul quddus bayyi téré ciosan ba muy waraqatu sanusi ba umul barahin ta mu jëon tek ko fé di jàngalé bi señ bi talif sami'tu degna a sheikh señ bi yaqulu mi wax né inna sheikh nak señ bi al walid kay wajur aqra jangal na dalika nazma wole way ibnahi ñaari doomam nya cheikh choro te moy cheikh choro musmuhu ci turam deug deug as-sayyid muhammadul khalifa moy as-sayyid muhammadul khalifa wa serigne afé musmuhu turam itam moy ahmadul mukhtar ene deug na señ bi ci bop mu ne ma wajuram muy mamor jangalon na muwahhidul quddus ñaari doomam ñi moy señ cheikh choro ci turum deug deug moy muhammad al khalifa ak señ afé mbacké ci turum deug deug moy ahmadul mukhtar wa nazamate mu wayon kitab al imam al ghazali kitab al imam tereb iman ba al ghazali te moy al ghazali allazi bi nga xamné yusama def nako tuddé bidayatul hidayati bidayatul hidayah wa sambahu te mu tuddé ko mulayyin as suduri aji noyal xol yi su mukhtasarahu tok mu gatal ko baxdu ci gannaaw ba wa sambahu te mu tuddé ko mu nawwir as suduri aji leral dënd yi ba xol yi bi tarikhi hami sharadin bi tarikhi hami sharadin ci datum atum sharadat sharadat ci soy moy junni ra moy ñaari témèr dat moy juroom ñen fukk dal moy ñent tax dund ci kanam arbahatin wa tis'ina wa mi'ataini bahad alfin ci gëna ab junni hijri bi ko jog gaday day wone rek señ bi talifon na ci ay jawono téré bu mu tuddé mulayun sudur fekk na la doon ciosaan mom al imam al ghazali mo talifon ciosaan la tuddé won ko bidayatul hidayah señ bi way ko nak légui tuddé ko mulayun sudur ganaw bi nak mu far ko gattal tut defar ko benen definu bokku tuddé ko mu nawir sudur bo mi talif mulayun nak mom xane moy lu yag la on ni ngi tombe 1294 hijriya ci le señ bi talifon mulayun sudur ganna bi nak lako soppi mu nawir sudur manam bi tere bobu deme dem ba nga xam da nak amati ci bu wër sax yomatut lako soppi mu nawir sudur waye wut nañ lol lol ndax mulayun mom da fekk muy dooro jog di lambatu mu nawir nak mom da fekk mu ag ba nga xamé ni ag na ci agu kay wa xamné waxi ni day wuté lol lol dat bobu wax na ci hijriya te moy 1294 bu dañ atum tuwab sorry 1877 suma jazbata sigari top jazbata sigar tuma al jawhara an nafisa top al jawhara an nafis nazama wayna fihi ci mom نصر الإمام يسر الإيمان بالأخضري وغير ذلك أغلود اللولو يعني بقنا جتير يم تاليفون بياغا ياغي جوي جامونا لن يتو دي جذبتو الصغار ومبليغي مول ننكو ننكو يجاي أك الجوهر الجوهر النفيس ممسيونا مباخ باخ بلي ننكو يجانغكا متسارو اللول ممنات جسال الأخضري موكو ديفون مي يسر ممسن بنا مصابكو وي يمال نيدال أك ينين بابلكو تاليفون جي jamono yi bayam di nek ci dundu ana jamono yi bayam di dundu suma lamma sadaqahu top ba nga xamene deugalante nak mom al ashabu andoya hala muwafaqatihi ci deponte ak mom hala muradihi ci namelam nga talaqa yekna bihim ak ñom han hali tadris bayiko ci mbirum jangalem kesse ila hali tarbiyati jëm ci mbirum tarbiya wa tarqiyati aku yegge neena ba nga xamé na ñen ña tok nañu té way ci lim way bëgg ko lim bëggalé ko lim bëgg rek dafa daldi and ñoom awé leen ci yoonu yalla di leen tarbiyé di leen tarqiya té bayyi jàngalim kessé tax ko bayyi jàngalé waye jàngalé mu and ko yar lay doon neenañu namu doon tarbiya donga ya moy donga yi neewal seenu lek ak seenu naan ak seenu jaxaso te baril tudd yalla ak leggey ngir yalla lola mo don aw doxal yinam ca terbiya ga ngir seen xol set ba meuna xam yalla meuna dekk leer yalla qultu waxna ni wala yabhudu du sori ay yakona bu nekké hazali bi iznin ci ndigal min rasulillahi bayiko ci yonentou yalla bi sahibul hadrat kay borom hadraba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bal li fi nek sax khad akhbarani khabarna ma ba'd ashyaqina len ci sunu serign ci waxu te mom sabtun ku sax la siqatun te ku deugar la li anna shaykhana ka serign bi xala waxon la ho ñal ko ne ko inna nabiyya naka yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam shafahu wa qandina mom bi xawli ci waxam ja ne ko rabbi nga tarbiya ashabaka sa dongo yi bil himmati ci yitte wala turabihim te bu len yare bi dar ci njangum kesse mahama andak la nga xamne sax in dhamma tapuna ila dhalika jëm ci lolé min ma ci la nga xamne yu da def nako gis yusarrihu mi khabati bi ci mom fil qasaid ci bil qasida yi gis nga mom mi talif mu ne khultu wala yabhudu an yakuna dal di jall melne kon da ko wonton ba xam señ bi li da ci am digal moy baye gi jangalem kesse tay tarbiya bolé ji waye gis nga gannaaw bi mu ne ko xamne wonuna ko doylo nay waxam neenama yonante bi moko waxante ak mom ne ko rabbi ashabaka bil himmati wala turabihim bid dars tanena mom ci bopum sax bolé jang yenn qasida yi da nga ci gis lolou mu wax ko xapatiko muy lu wéré wér misla qawlihi kam waxam ja man nga ni misla man nga ni mislu melne bam ne wa min hajaib ibn abdullah bokku ne ci kimtani domi abdullah ja salla yal ndol ted nga alayhi ci mom bi salamillah andak doli wolu yalla baqin ajdas moy fahini salla adha akuk leralna ardhahu sufam si bil awliya ci ay waliyu ila al qiyamati bi spench wa kullun ta ken ku ne ci ñom waliyu mengona sunnatahu sunnam sa wasana hatte mu ñongal sunnam sa ham bidahin walis ay bida han bidain bokku na ci nak tabshiruhu begalum nga khadimahu ajlegeem jile te moy ki wax bi fasda ci fasda xaral leralal tasal ñu deg
2: ene bokku na ci kimtani yonenti bi ta ma ngi ñaan yalla doliko salatu ak salamu yalla mi nga xamne fu mu tollu di baye ci kaw suuf ay wali yo xamne ñoy leral suuf si balan dama kefeur du ko yaq bokku na ci kimtanam begal gi ma begal man mi nga xamne ma di ab liggey katam ci lako yalla joxon te moy fasda bi ma tu umar neena bokku na ci kimtani yonente bobu begal gi ma begal man mi koy liggeyal nema fasda bi ma tu umar ja nga xamne mom la ma sama borom waxan ci alquran rafatale nalako yo samal
1: moy lako yalla waxan ne ko fasda bi ma tu umar wa akhrid hanil mushrikin maytam yonente bi rafatale nama lolé lol nak moy amarahu digal nako salla yalna doli tet nga allah yalla alihi ci mom fil ali ci bir ñoon ña wa sahibi ak sahaba yow man ak kep ko xamni wala hu mengonte nak mom digal nako bi an yuallima ci mu jangal ci mu xamal yoonu yalla al muridina talibe wa man ak nga xamne yaqbal dana nangu minhu ci mom an nusala bi rega min ahli samani ci ñoon jamano wa annahu am nak mom aw salahu agale nako han takhliyatin ci gana bam ko sumé ci lepp lu dego wut ak ngeeremal boromam agale nako li rabbi ci jëm ci boromam mubashiran bir mu mi aji begal ko bi takhliyatin ci takayale ko lepp lu koy manale ak boromam neena yonante bi dama wax ni ma talibe yi ak kep ko xamni bëgg na mané ak boromum rek xamal ko yoon wa ndax yow la yalla sant fi kaw suuf nga wootuma wootu gaay baax yu fi nekkon kon wanal talibe yi yoonu yalla kep ku dik tam nang ko labiré won ko yoonu yalla ci sa wa jamono jojulé té li kat neen da fekk boba yonante bi tagalé mak lepp lepp lo xamni damay tay mané ak sa borom ba nopi takkaayale ma lépp lépp luy tax ma ma nekk sa borom gannaa ba nag la ma jox ndigal ne ma yaa ma wóotu ci kaw suuf wanal nit ñi yoonu yàlla mu tax mu ne xawluho waxam joojee mu ne bi fas dax yi ci fas dax yaani dafa jublu fas da bi ma tu umar fas da xaral leeralal tasal mooy amara digal na allahu yàlla amara digaloon na allahu yàlla nabi yahoo yonanteem ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bil ijhari ci biral ga bi da amati ci wotem ga baxda an kan ci gana ba mu nekké yaddo xodi wo annas nit ñi shiran ci laqo shiran wa ma'anahu mahnam nak fi haqi ci aqi serigne bi mom muy ando nak mom lamma kamulat ba nga xamene matna la ho ñel ko wirasatuhu ak donna mom yonante ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi ikmalillahi ci matalu yalla taala kawena wa zadahu te mu doliko bastatan katan ci xulumi ci xam xam ya wal hikami ak hikami ya wal anwari ak leer ya wal asrari ak mbodi ya wa qawwahu te mu degeeral ko hala hamli a'ba al wilayati ci yanu dis dis wilaya ga al kubra ga gëna mak amaraho digal nako bi sadhi ci xarga moy ci wax ga bu wër wa da'watil khalqi ak wo minde fi ila liyadi jëm ci wëru bi ci mom wal akhdi ak japp ga xanu jele ci mom wal wuquf ak taxaw inda amrihi fa digalam wa nahi ak terem neena fasdah bima tu'mar yalla ko wax yonent bi ci al qur'an ndax yonent bi ci ngelbenum wote gi dal wote dako dan laq daw ko fissel ganaw bi nak yalla ne ko li ngay wote wax ko bu wir xapatiko debul faale ñi nga xamne ño lay wedde ko dingat moy fasda bima tu'mar wa akhrid han lil mushrikeen mune lol nak bu de ci walu señ bi mom bu ko yonent bi ne fasda dako bëgg wax ne ganaw bi nga xamé ne yalla def na la nga donuma dono gu mat seuk yalla matal la ci gep wal muy xam xam muy hikam muy leer muy secret may la dole jey tax nga meuna yanu wilay gu mag ga mag ah bobu nak neena nako yonent bi nekkon degam ni la deme digal na la nga wo minde fi ñu ñew laq ci yow nga digal len tere len wax len lepp li tax ñu ma nek seen borom te moytu lo len lepp li tax ñu ñak ma nek seen borom motax nak serigne bi don wote tay waxtane liko yalla defal ngir ñu xamne mom buntu bi yermandi la fa xalaté mu waxne nasaha noccina man yalla mi nga xamne yafhalu dana def yafhalu ma yasha lako sop noccina alhuluma xam xam ya wayumnaha ak seen barke li ya jëm ci man bi kawni ci ak nekkam alhalima di aji xam ja ena yalla mi nga xam lako sop lay def mo jël xam xam yi ak barké xam xam yi jox mako hawistu mokal na ma lo xamné sina ñoo leef nako hanit dafatiri walis kagu yi fala tekkun kon bul nek bi fatirin di aji xamtalu han khidmati walis wak la geer neena yalla xamal nama ba xamal ma lo xamné nekkul ci feggu yi jesu ko ci bind kon nak yow yu bëgg ma nek sa borom ñewal liggeel ma ngir yalla ndax nga am ci lolé aataniya joxnama almuati aji joxe ji bi jahil mustafa ci daraje ka ñu tan salla yalla doli tedd nga mom yalla xalihi ci mom bi salamin and ak doli wolu istafa guk tan nako aji joxe ji nga xamne ku ko neex jox la neena moma jox ci daraje yonent bi barakatul qur'ani barke alquran wal hulumi ak xam xam ya wa qadatu muhammad yumnaha sin barke ila ta'limi jëm ci samak xamle ene yalla mi joxe moma jox alquran ak xam xam yi ak seeni barke ñom ñep nga xamne ku bëgg barke alquran ak barke xam xam ñewal jëlé ko ci man yaqulu dana wamat allah yalla ila tawali fi jëm ci samay talif asrar la ilaha illa allah sekray la ilaha illa allah ene sekray nek ci la ilaha illa allah mom la yalla yi wamat diko def ci bir sama talif yi xamne sama talif yi sek ray la ilaha illa allah mi ngi ci te yalla ko ci def nasaha nocci na li jeme ci man wala sa yeen cheikhou ta du nocci min ni tuke ci man wa innani tanaka man himan kara ngela bi ci mom bo ma saxonte di aw weru kay ene yalla day dindi lu bax di ma yott waye lima jox ci lu bax du ko dindeti mukk di yobu fenen tayit xamal na ma ne ma kara ngela weru kay la bo xamne ku ñew wëru ci man rek mucc nga aru nga zalika lul fadlullah ganelul yalla yuuti dana ko jox allasi ka nga xamne yashaahu dana ko sop wa qalatam wax li ñeel ma dama xul neel lu wërul bi ci man neena lolu ganelul yalla ku ko sop mu defal lako man nak moma ko defal ba nopi neema ñeel jaami yalla yi na ñew wëru ci yow ay limu ci na mu moy amarani digal na ma rabbi sama borom an usarriha mu wëral bi annani ci naka man malazun ab weru kay la wahiman tay karange
2: wa mafsahante di ab buru gay waye buru gay batay moy weru gay rek moy laqatu gay faman arada ku beug al khair aw yiw fi kil tayd dareni lako moli def waye fi kil tad dareni budé ci walu luxa mo gëna wër moy ci kep ci yari kër yi fal ya ludd ne weru bi ci man len lolé mu né wa innani bihi man wa mafsahu ak wa khalali khul bi ludd señ bi da ci léral né sun borom mo né ko ma la def ngay weru gay bo xamné ap muccu kay nga ku bëgg am itam yu adna ak alakhirah ni ñew wëru ci yow sama xala top mu wax mom sëriñ bi ne faasa taxena muridun ap talube qadahu bu bo mat nako allah yalla ila ta'alluqin jëm ci aju bi ci man way xza ta dana xej bil ila ci xewal ila bepp talube bu yalla wo mat ba nga ñew japp ci man day yalla baxina la tax da nga am xewal da nga muccu itam tay ak allah fa sa taxena muridul talibe lam yamal bop yokatut minni ci man bima ci lo xamne yahusu dana laqibi ci mom khayra man din gën ji xewal ene bepp talibe bu ñew ci man japp ci man te delu wato gannaaw da nga am li gën ci li ñi am fa sa taxena muridul talibe la da bu wëru na bi ci man bima ci lo xamne ya foxu dana kawe ma la nga xamne dana fo jorton nako billahi ci yalla jariyo mi sama dekkale ar rafiqi tay andale ene bepp talib bo xamni weru ga ci man te yalla tax da nga am lu kawé sa ndort faaw faaw kullu muridin bepp talibe yalodu bu dana weru bi ci man ya sahadu dana texé wa innahu tanaka mubahadun kunu soril la min al adha ci lor ene bepp talibe bu weru ci man rek xamal ni am nga texé te lor mom dalay sori faaw li kulli man yalla kep ko xamne tahallaq ajuna bi ci man najatun mucc min kadari dunya ci nakh nakhi aduna wa fi yawmin najati ak ci bisub mucc ba ak ci bisub mucc ba wa fi yawmin najati ak ci bisub mucc ba ene bepp talib bo xamne aju nga ci man dal mucc nga fi ci aduna ci lepp li nakh nakh te mucc nga yit fofé ci alakhirah buñ ci agge da nga mucc ci lepp lu féragal suma bayyana top mu leral ni an mu'minil jinni naka way gami jinni yi fi hasrihi ci jamanom tahallaqu ajunañu bihi ci mom fa qala te mu wax li ne biye ci man tahallaqa la aju allazina nga xamne aslamu tup nañu way don nañ ay julit min jinni asri ci jinne sama jamano doona man ci lutul nga xamne lam yuslimu tubuñu era señ bi wolbeti ko na leral ne jamono jam nekkon dal mbollem jinne ci nekkon te gam yalla dañu ñew jëppuli ci mom def ko sëriñ mune nak kon ñi nga xamne ño nek ay julit ci sama jinné jamono ñew nañ jëppuli ci man ñi nga xam duñu ay julit nak joti wu ma ak ñom dara suma hadra top mu moytulo man ñi nga xamne ta'allaqo aju nañu bi ci mom min al idbari ci ak wan gannaaw bahdul iqbal ci gannaaw ak deggmal si fa qalat mu wax li neena sëñ bi nak waxna lool li gëna ay té ku nekk war ko moytu moy ñew japp ci mom monopi wëlbeetiku wan ku gannaaw dem di sét leneen ba keneen lool wal mo lool dal mom dis na lool ba mu diko moytu lo watax mu ne waylun toskare li man ñel na ko xamne tawalla daduna handi walisma muddu benen bir mu wi aji won gannaaw baxnal iradati ci gannaaw japp ak talibi ci man wa sabarate mu muñ handi walisma ene kep ko xamne ñew nga ci man ne japp na ci yow gannaaw ba nga won ma gannaaw rek non en tos ko rew lu reey reey ak mujj gu ñaaw ñaaw rek dik na ci mom xamne kon lolay dogal ba lol da ko wax rek ngir yalla ko def buntu yermande mi xamne ne kon ku ñew ci buntu yermande bu melni mom gannaaw ba nga won ku gannaaw nak kon so tour rek da nga na ñak yermande faaw faaw tuma bayyana top mu leral mom serign bi lahum yelen haddal iradati deug deug ak talube wa ma ak la nga xamne yuridu dana ko nam al muridu ab talube fa qalat mu wax li
3: haddul iradati deug deug ak talube bi qawli sadati ci waxi sangya tarkul muridi moy bayu kanam yalla ma la nga xamne halayhi nekkon na ci al hadatu ada ba nga ni halayhi nekkon na ci al hadata ci ada mu ay mahnam fil adati tumaru jehu ho top delom ga nak ilal mo ota di jëm ci lañu baxo qabla wusuli ci ñeuk ak eggam kal irtidadi mi ngi melni ak murtad fa gaay yu bax yu xam ya deug deug talibé néna day jéma bayyi aada aada nak moy lek na nga bëggé naan na nga bëggé nelawé na nga bëggé waxtaan xaxalo ak na nga bëggé yoyep da koy bayyi neewul ak lekkam neewul ak nanam neewul ay nelawam neewul ab jaxassom nga xam yoyep la cey lor mënta ñak rek la cey def waye du wajal nelaw niki lal ab lalam teud tok di xaar nelaw dedet bu de lekki day lek bu yegne lek na rek daldi bayyi bu de nan day yek lek ba yegne nan na daldi bayyi neewul jaxassoba te bari nak tuddi yalla lolu moy tambalik ak talube tayit neena kat bu talube bi defee ni bayyi lepp lu yalla jog teugmal yalla lata muy ag mu jekki jekki wal beuti ku melni nit ñi lolu mom neena dafa dis fi gaay yu bax yi lol bu melni xaw nañ ko jappi ak murtat xeyna sax du ko don ci nitu kesse rek waye deugmal yalla dal ci ni ñu waxe ganna bu mul beuti ku nak ñak yitte lol ci yalla bayyi yoy yep mom melni nit ñi lol dal xaw nañ ko jappi niki ak murtad way mi ci top nak mo teunk far ak talibé mo id ngir al muridu ajnam ja yalla muy talibé ba la yuridu dunam abadan muk ghayra ridha arrahman ndare ngeeramal aj yereme ja haysu qasada fum man di djublu manam deug deug talibi moy ko xamne deugut lumay ngeeramul yalla du gess lumay ngeeramal yalla nga xamne kon day sax ci wajib ak man doob rek waye lu melni haram lu aram ba makruh lu ñu sip ba sax khilaful awla mu wutek la gëna sax yoyep da koy sori sax rek ci wajib ak man doob ak lu dagan la nga xamne moy tax mo meuna def wajib ak man doob ki wut yalla nak bu deme ba am yalla mom dana meuna delu wat ci lek lu neex ak jaxaso bek yoyep ndax xol
4: dina tukki diko jangalu mu sax 1913 ba 2014 muy timé dat yakarna joj jeuf reere la kon señ bi seeni jeuf yakarna nong nañ ko yalla yeen señ taxay neeg bi ngeen di jakkal mo nek ni ko ne xamna fi la señ bi wati ab liggey ni bituba fila tedde won way xassidam goge tek ko ci deñum bi tej dundu yi ñu jël señ mourou sa bam duggé ñaaxé bi mu diké fi la ko fekk mu tedd mu don mu tollo won ak nit manam duddi ñaar fukki fan ci utam xarit waaw bo ne da

0: masiri ila al wahhab yalla jala
1: ki nga xamne mo nek juma jere da xamne kenn ku ne xamne ni moy juma jo xamne seigne touba ko rubbi ci loxol bam xeer bi ci ndek seigne touba ko tek ci loxol bam ndori bo gon ci bi juma ji far seigne touba tekon xeer bi parto bo bokku te auto yi ci dess amna alliance ndax xofa amna luñ koy xamé nga xam dañuy xam ni ci seigne touba tekon xeer bi ko won man tax isa jenn tabax loxo ko mu tabax ko yek seigne bi dañ fekk ko lu bare bare ku ne xamne ni moy juma yi jere yi nga xamne da xamna ni ganna bi sax amna ko ñu wax yeelitey ban di yaqé juma jojé ba ko tuba ba sen pere ci amon lu ko naxari lool señ bi ñëw ba ñëré ba fekk ko fi señ bi dafa and ak mom ba ci juma ji mu ni ko yeel mu ni ko amul ko sama juma yi tay ji non def ak jakka jojé di dindi wax ca ma ci ko wé ci am ngi xana wo ci lool mu ko li yow ko sa borom fay kon lool moy teunk bi nga xam dal ci teunk dal li moy juma yi jërëm ji nga xam ni señ tuba moko defal ci lool bopam ñu xam dal lepp jërëm señ tuba ko def dal yi kayam di moko rëdd kërgé mo fa la nek juma ji mo fa don di ganna bi lo seigne dia amadou rakke ba nga yessal juma ji mo fa di def jakkam kërëm ak juma bi mu ngi yéne ak daay gam dina
2: jakkam da saw saw da so mo ma wax dégg ci bir wax kon day melni seigne touba manam jaré manam fekkon dina fu dëkk la kon man na jaré na rek
1: wa fekkon amone
2: dëkk
1: nak fenen fu ne dafa jaar am lu fay dox ni meen ko wax won ci ni len ganar ra amé li mbëk khat khutali marum to xamal ceci dak ceci ganar la ko xam nga seigne tou ay mbiram yombu na teunk damay def ayse la takku la xatay jeesi ci la dem ci tubi dak ceci la am lim bëkk deug kon fi mom bimu fi dikate dekk ci li def sa borom yegal ni ngeen sa borom dina ko fi yow mu aljana ci gëna ci kanamit fele fofa moy fa nga xamni moko redon ñu daan fi julli ni moy tax bele yit bele ak kaddu mo fa nekkon bu mu redde armeria ba nopi ba defar fi ñu mom da ko defon barab ba xani fa la daan julli ni wi seigne baye mo xama fi sama kaddi kuñ fi teural julle la fi su sama amelie budé suba aljana yedd budé ngoñ fa ngay fanaay dakar na loolu batay tawfiixé la lo xamni waxna ni sax gannaaw bu seigne tafsir bubu ci la wacce ab liggey seigne bi mo waxon ni nañ ko yobbu sama armée li ndjere ndax wa ndjere amako ci liman kon seigne tafsir bubu ci la mom nga ci bir armée ak ñeneen ngeen bari ci tunkal li mo xamni mom lañu leen mëna wax ci jëre mu muy dëkk bo xamni dëkk bu bari ay ñeñ la dëkk bu bari kiman la dëkk tawfiix lay
2: ma amul masula ci day melni manam garab gi ngay wax ni di cadre gi day melne damay gis ñu fay julle idi melne du julle ci juma yi wa ma gis ñu fay julle manam luy sabab ci
1: wa xam nga idi ta jek dañu baaxu ko julle juma wa ndey bo demone bu toy duñ ko julle bir juma ya ci ñom dañ ko baaxo di beral barab bopam bo xamni fa lañ koy julle tayit gannaaw fe señ be ko liggey mo ko redon manam du sit wa liggey day am lëdd day am parquet xani parquet bobu lañ jubul di ko ci parquet lo wala yu deme non waye mom fofu lañ koy julle idi kon di dal moy sababu su ndiarem wa nga xam dal lepp ngi fi wa cheikh khalafa rak seigne baysar ndax bo sété ndiarem penc yepp ngi fi pencum seigne touba ngi ni bo démé keur cheikh fekk fa pencum cheikh khalafa bo démé ni fekk fa pencum seigne baysar kon ku ne xam na ni ndiarem amna ay waccu ay yéré ci yoonu mouride ci yoonu l'islam kon no ngi len di sante yeen mbokk talib éditeur yépp seen jëf ci ngeen indi ci daara ci yalla ko seigne touba fay te gërem ko ta ngeen yak ko jëf ci barke seigne touba dal di ngeen fi andi len bu déwé né yalla ngeen man lako ëpp yalla na bokku ci jëf yi seigne touba di gëreum gëreumal bopam waaw wër wone rek né dik ci barke seigne touba.

0: motax ci Moussa ka dala wax ci way wone len mam tierna waccina ba serigne ndam serigne mamad afsa ma ngay nuyok dam ki defa wacc alhamis ki aljuma ki altana wala tata moy ñet ñooñu mako waxe mo serigne abdourahmane lou ak mam tierna ak serigne mamad afsa kon mam tierna it digënté bo serigne touba bo la won ak serigne mamad afsa lo xese bobu yu bare bare dox na ci digënté yo xamni amna seen digënté waye ci gattal ngir bëgg gañantaan wi xamna dañuy yamale fo xamna li seññu joxon digël sax ñu man ko leral lepp xaye du fa xaj waye inshallah bu ñëme yeen jëba dina gëna mëna yaatu assalamu alaykum wa rahmatullah
1: fa bokké ñi déglu dañu sétane ci biiram ak bitim rew de ngeen ko serment dal fadal lay ni mu ko waxé di kenn ci njabootu ko serigne morafsa ndax fi la seto kon histoire bu leer lañ wax ci touru serigne salew lo mi xamne mo tok togaayo serigne moraf solo ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala suñu borom guddal fanam yagal ko fi lol ak njabot yi wax ji leer na
2: bi mustafa man zannani ghayr khadim al mustafa fa innani
3: ak niñ ñi ko xon sank ci comité d'organisation wajal magal touba bi cheikh abdou mbacke abdou khar djité waye té ñu lekklo ci ak serigne djourbel serigne mohamed mustapha mbacke djité ko ak ñu ko andal ñepp fego ci ak serigne mustapha djeng ginaa bu leen nuyo ziar leen balu nak ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu yagal fi cheikh serigne mustapha mbacke té may ko fannu guddu and ak wir yaram ak mbolim jott islam yépp ak mbolim cheikh serigne touba yeek ñun dongay nong fi tay ci képarok serigne touba di kenn ci ñi nga xamne ñoo nekkon ci soufam dan ko tarbiye waye tamit dan joxolante ak mom ay ndigal mu nan bayiko ci mom di ñew ci ñom ñu diko liggé diko dello ci serigne bi muy penchum serigne mambay sar ñu dik nak fekk fi ki nga xamné moy domam di serigne mbay oumi sar al khalifa setam serigne mbay oumi sar al khalifa diko ñaanal yalla fannu gudd waand ak wergu yaram waye fegu tamit ak serigne mbay mané sar mom itam mo tok ni jakkal ak ñun fego ak serigne khalifa sar ñom ñep nak ñu nek njabotu serigne mambay sar waye tam inshallah rabbi xam ngeen ne buñu waxe mambay sar rek xel li dañ ci ñiin di mat mom nga xamne mo won bayiko fi di dem keur serigne touba lol inshallah rabbi buñu diglo serigne khalifa sar dañ ñu gëna leral ci serigne mambay sar moy kan nu fi ñewé won waye tamit ndigaliko serigne touba joxon ba ñu ko bayyi ak ndigal lolu ba tay ji ñu diko yé ñom sëdi yalla yalla yagal leen tamale wër kon ñu diglu serigne khalifa sar inshallah rabbi mu baxñu ay kaddu ci mambay sar bismillah
4: bismillah min shaitan rajim bismillah arrahman arrahim alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi banu sante yalla di julli sonante bi sallallahu alayhi wa sallam di sante khadim rasul di sante cheikh ababakar sar min bol ci bir khadim rasul di sante ki nga xamne ki yete mo fi nek serigne touba moy cheikh sidou mokhtar yalla na yalla yagul fi lol ci kanam talibi di sante ñi nga xamne bi ñoy di waraje bi fi ñew tay di sante ki nga xamne tit modi serigne loum ak serigne galas lay ñom ci kër gi lañ bok talibi lañ fi rak lañ fi jarbal lañ fi seet lañ fi lepp lañ fi di len sante bu baakha baax ama kaddu yi ngeenu laaj nak balanu ci am non ci def ay kaddu ñu leen xamal ne khalifi moy di serigne mbay oumi sar moy seut ab seul la moy seut bi ñeuk tok ci ko serigne mbay sar ki ci teggu moy rakam serigne mbay mané sar mu tok ni mom mo yor kaddu kër gi moy jëwlu kër gi moy lepp kër gi moy def moy dindi moy dem moy ñew ki nga xamne ke mo la def porte parole bi tay wa nan ko sang mu serigne sibeul sar xeyna tank ma xawa dis motax ñewut waye bu ñewon kaddu gi moko yore di leen xamne tamit den li ngeen laaj ci serigne mbay sar xeyna liñ ci xam rek lan leen ci laaj lan leen ci wax serigne mbay mi ngi tudon gali sar la tudon dekk njambur ci ngan sar bam fa joge nek na tiwawon fukki at ak juroom ci kanamam elhadj maoud malik bam fa ñewi itamit am leer gu genné ci penku bi ñew ci abdanam seeci bamu xeye serigne bi am ak yek ci bopam